soudé mer na yalla tax soudé bagn na yalla tax soudé diglé lu bax di téré lu bon na yalla tax way lépp lo def pour nit ñi kenn mënta satisfaire nit ñi té itam ñaara am nit ki nga xamné da fay yegg di wax ak nit ki nga xamanteni dañ koy wax lo muy wax ki nga xamné nak mbéd ma koy dicté wala ñennata koy dicté nan ko waxal nangam waxal nangam waxal nangam amana koku mu ngi cey set banexu nit ni waye nak yegni li lu bon la nga nat ko ci alquran ak sunna ndax alquran huwa almizan nga nat ko ci li genn ci television bi yep lu ci bari deppul ak dine kilifa yu bari bëggon ko taxaw wax nga remplacer len waxal ko yonent bi waxal ko nit ñu bax ni waxal ko julit ñi nga xamanteni bëgg nañu seen njaboot nekk ay julit pire am ay jikko yu bax incarné ko ñoñu nga taxaw waxal leen tabarakallah lo xamanteni tay bu yonent bi dekki won tay mo koy wax yow nga taxaw wax ko bu li ci nit ñi bañé kay nga né alhamdullilah ndax yonent bi lolo taxon ñu bari bañ ko tabarakallah lool rek mo taxon kon yonent bobu ci wax bi nga xamanteni Amr ibn al-As waxnako modi ne ab yonent la bo xamne top yalla la dan diglé dan téré ak moy yalla di diglé ak mbax di diglé jokku mbokk di téré togn di téré nono di téré ndialo di téré nam sangara di téré jamu xërem lolou la wax abdou neko suñu yonent li dal la fi nekké waye nit ku bax su déggé kaddu bu bax da koy rafetlu lolo tax abdou mi duggul ci diiné waye borom xel la borom cieur la analyser na wax bi xol ko xamné lu rafet la mu dal di koy wax né ko ma ahsana hada alladhi yad'u ilayhi yimuna kawtifuk ana lan mo gëna rafet li nga xamanteni seen yonent bi mu ngi wote jëme ci lola te modi ak mbax kon koku di ko bax la lolo tax mu rafetlu lu bax lolou nga xamanteni tabarakallahu amr wax nako motax mu ne ko su doon ne sama frère bi ñuy wax jey farde top na ma nangu na ma deggal lima koy conseil kon dañu ñu war suñu gëlem and ak yow ba medinatul munawwara ñu sukku ci kanamu yonent bi daal di koy gëm deggal ko jappale ko mu ne wante walakin akhi adarra bi mulkihi waw mune wante nak sama frère bi dal dama fokh ni woruni ci nguram waw woruni ci nguram te xamna ne du nangum buk top yonent bi sallallahu alaihi wasallam tabarakallah bokku ci ay talube du ko nangu te lolou modi muccuk aduna ak alakhirah neena man amr ibn al-as maniko yonent bi de xamna ko ci mbax akug yiwen gis nga bu toubé yonent bi du nangu ci reum mukk dana ko baye nguram du ko dané dana ko gëna salat té itam dana ko gëna dolel limu soxla ci mom dal modi nakoy jox azaka rek azaka jo xamanteni da fay delu ci fuqara wi ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam fonk bi di azaka dafa nekkon fonk mu nga xamne daf ko fonkon ndax dafa bëggon société bi économiquement mu am équilibre ndax azaka dafa ñew pour alal ji bañ di circuler ci borom alal yi rek kay la yakuna dawlatan bayna al aghniya'i minku suko defé su azaka amul won sarax amul kon alal ji da fay nek luy circuler ci digënté ñi am rek ñi ñak duñ ci mëna mos dara kon dërëm ak dërëm rek ñoy mëna jëflanté yalla teural azaka pour ñi ñak mën ci am azaka nak
nek ponku bu reuy ci l'islam da fay label alal daf koy selal daf koy selal da fay melni rek e nit ko am kawar bu kawaram demé ba sekk su ko baye ak sa xay bob rek day dem ba kawar gi ci bopam da fay magat waye bu ko wataté tabarkallah defar ko bu mu jek da fay dal di jebbi wat benen sax bu rafet wala bok ñi nga xamanteni dañu am jardin ci seeni biiri keur garab gi bu sekké bu sekk soko baye nonu da fay ñaaw waye boko tayé ba mu rafet soko baye day jebbi wat jebbi bu rafet agaka non la mel ci alal soko génné rek alal gi da fay barkel day jebbi wat benen jebbi su fekkenteni nak da nga baye agaka ji ci bir alal ji bañ ko génné yalla daf koy gennel bopam modi ni dana fexé ba tek le problème yo xamanteni da nga génné sa alal force def ko ci problème yoy mo xam febar la bum lay tek wala leneen lum lay tek lo xamanteni fokk la nga warone génné adaka dana génn su ko defé nak bala muy génn ci lo xamanteni do ci am dara mu génn ci loy amé dara mo gën naka lay génné ci loy amé dara modi ne nga génné ko te jëm yalla rek tax su boba dana barkel sa alal te itam dana la jural yi wu reuy ëlëk yu mal xiyam ndax lolu nga génné danaka tabarkallah lo déposer la ci sa banku al-akhirah boy dem diko fa fekk azaka joju le diine bëgg muy génn motax su do nit diine l'islam moy dox fi sharia bi ñu koy appliquer fi ci Sénégal su fekkonté ni ñu ko fi appliquer képp ku bañu génné adaka dañ lay forcer génné ndax ponk la ci ponk diini julit ñepp ko wara génné motax ambre ne ko lenn rek la yonenti bi di soxla ci mom modi adaka adaka joju nak jëmi wu ko ci poche bopam wante daf koy seddelé miskin yi ak way ñak ñi ñooñu rek la koy seddel motax baat bobu nek gan ci abd ndax musu ko dig mu ne ko lan modi adaka mu ne ko faratala bu yalla tek jaamam yi ci sen alal commencé nak diko limal diñu wara génné ci adaka dugub dañ ci génné adaka ciép dañ ci génné adaka bëy xaar dañ ci génné adaka diko limal ba ci gëneen mom abdou dadi yému ndax lolu musu ko xam mu ñu ko waaw kon suñu jur gi sax nga xamanteni tabarkallah dañ leen di sam ñuy lek ay ñax di naan ci dex yeek deeg yi ndax suñu alal yoyu dañ ci génné adaka ta amru ne ko waaw waaw dañ ci génné adaka mu ne ko ah suñu wa gox bi dañ ñu nayé fokk na ni pour seen alal yoyu ak tabarkallah ni ñu bëggé jur fokk na ni ñu génné ci adaka dana jafé waaw nena lolou la waxtan ak abd nena tok na nak ci buntum ba ay fan muy def tabarkallah ay demarche pour magam bobu di jeyfar lu sa warma nena bamou demé waxnako lima tax juk waxnako samay mbir nena mo nekkon intermédiaire sama digantek jeyfar nena bu bis nak jeyfar dadi may lu sa war nena bama wolo nena bëkk neegam ya ñew na lu japp ci sama ñaari peur nena melni ab sacc buñu japp nena abdu ne len bayyi len ko ki nit ku bax la nena ñu bayyi ma dal di jog ndank dal di meebu nena duma ñew ba ci bur bi nak nena nangul sax bayima ma tok ndax bur tok nga tok day woné ak maqama
dañ ma bayyi ma ne jëdd taxaw di wax sama soxla bur gi ne ma takallam bi hajatik waxal sa soxla neena ma ne ko jabb nak lettre ba nga xamanteni mom la ma yonent bi yoni wo neena ma man ko am fayda la man yonent bi yoni wu ma pour ma dem fa di wax comme bind na lettre dal lettre bay wax ak mom ma ne ko jabb lettre bi neena mu dal di koy teppi neena dal di koy lire ba mu jeex neena waxul dara mu dal di jëlat lettre bi jox ko frère bi mom itam dal di koy lire ba mu jeex gis li ci yonent bi wax yeb mu ne wante setlu na ne ci ñom ñaar ni ndul lire lettre bi gis na ni frère am bi di abdou te ma doon waxtaan ak mom mo gëna way xol te itam dafa melni leruk l'islam capté nako ndax lire gu woyef gu am ñewante la doon lire lettre bi neena jayfar ne ma ala tukhbiruni an quraish kayfa sana'at xana do ma wax wa quraish naka lañu def bi ngor si joge di wote neena maniko tabi'uhu top nañu ko gem ko ba yonent bobu mo leen gënal seen ñaari bëtt muniko ama raghibun fi din muniko imma raghibun fi din wa imma maqhurun bisayf muniko ñaara ci am am nañu xamni dañu bëgg diini ci xamni moy diine ñub moy diine mandu ñu gëm ko top ko amna ci ño xamanteni nak dañu top seen bakkan xamni ni sax diine gi moy diine mandu moy diine ñub waye top seen bakkana tax ak seeni intérêt ci xërem lolo tax ñu taxaw pour galankor d'islam ñoñu yonent bi dafa jog ci ndigalu yalla ak jom ak fayda ak parce que xex ak ñom bu duma leen duggal leen ci l'islam nek ko ñi dañu gëm ngëm gu sel dugg ci biir ñi nak dañ la naan mak ci jaasi ñu dugg fof neena waxtan wowo nak xawa yemi tuti ndax bi amru waxe lolu neena jeyfar na xawna gis bopam muneko kon nak lima bëgg mo di nga tuup ndax kat mbolim ñi mu bind lettre ñi ci ëpp tuup non su fekkenti ni tuublo nak dana tak xari mom yonent bobu xoti mandi ni ba fekk ci la ci sa gox bi te bu boba dana xare ak yow te bu xare ak yow dana nangu sa nguur jël keneen tek fi ndax yalla ko dolel su boba nak sa neutax neutax nguur dang ko ñak muniko kon nak tuubal su tuubé dana jëflante ak yow ci ñek dana la bayyi itam ngay yef sa dekk neena te itam ay soldat duñ fi dugg ci ay naru goor duñ fi dugg ci te bu boba itam da nga continuer sa jam lol dal la gis lol dal la la meuna conseiller mur bi ne ko kon demal bu suba bo ñewé ma xolat mbir mi dal setantal ko neena bama demé bu suba neké fréram bobu di amr ku bax la mo disok mom ne ko sama mag ju bax ji bul ne ci sa nguur ki yalla ko dole quraish ni ma len xamé ni ñu degeure bop ni ñu jambaré ko xamé ti ni amul ngannaay amul dara su démé ba mën leena not koku ko yalla dimbali la soko topul nak sa gatch rek la gëna re gis kon nak li ma lay digal modi nga top ko muné ko baxna dana ko sét néna mom amru ci ëlëk su mu déllu ci néna pour bour bi recevoir ko néna bour bi teju melni daf ko xawu jéppi dal nangou ko recevoir néna itam ma déllu ci abdou wax ko ni ko sa waji recevoiruma dé sa waji recevoiruma nak muné ko kon baxna mo jogat di dox mom abdou di ca dox bu mu recevoir ko bu mu ko recevoiré nak yalla dogal nak mu nangou né dal mom
gëm na Muhammad sallallahu alayhi wasallam, top na l'islam, deggal nako. Ñom ñaar ñooñu di jeyfar ak tabarakallahu rakam joji di abdu dadi and nak dug ci l'islam. Amna ci historien yu wax ni lettre biñu yonne Oman bokku na ci lettre yi ñu mujjé yonne motax ñu né amna ñu wax né li xew xew bi gannaaw fathu makka la té agaguñ ci fathu makka waye amna ñu wax né avant fathu makka la waye lo ci mënti dégg dal ñaari wax yoyu amna ci kon ci lettre yi nga xamné yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci la tassaré wotém gi ci bur yi nga xamné yilifon nañu ko suuf amna ci ñu gëm amna ci ñu nga xamanteni wéddi nañu kon mbokk yi tabarakallahu dafa melni waxtu bi dab nañu kon duñu def luddul tabarakallahu yamale fofu waxtan wi tabarakallahu di gërem ñepp di sant ñepp di balu ak ñepp sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit Omar Ndiaye tabarakallah ñu nuyu mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi té diko rafetlu

0: ndax dama jëm barab waye nak waxul nit ñi barab ba mu jëm mu daldi yabale nak ci li wër Madina ci ay dëkk te ay julit nek fa mu digal leen wax leen ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyahdhur ramadana bil madina yentibi sallallahu alayhi wasallam ne kep ko xamne gem na yalla gem bis penc ba na wore ci madina waaw weru koor wi na ko fek madinatul munawwara julit yep nak ñi dëkk Madina ñi dëkk ci li dënd ak Madina té mo di dëkk yiko wër yépp ku fa di julit rek nga nayu nga war sa fas dal di ñëw fas yene wori ci Madinatul Munawwar gënaaw ci gi gënaaw ba nga xamé ni yenen ti bi diiso nak Abu Bakrin ak Umar ibn al-Khattab ci ne dafa jëm Makka fofu nak lako Abu Bakrin as-Siddiq radiyallahu anhu waxe ne ko man nga baña dem Makka di xexi jek ñom ndax say mbokk lañu ndax sayyidina Abu Bakrin da doon borom yermane doon borom xol bu oyef te gis na ni bobu julit ni am nañu doole l'islam commencé na yaatu te boba Makka ba tabarakallahu ñe fa nek doyu ñu sax l'islam lañ ci waaw ndax yalla doolel na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kattanal ko ba soldaram bari na lol motax Abu Bakrin amul yermande ci wa Makka ne ko dal ajewul ngay tak xare di xare ak ñom ndax hum qawmuk wanti Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mom khalatum wutina ak khalatu Abu Bakrin as-Siddiq ndax dafa wax yonent bi ne ko man gisewuma ni Abu Bakrin gise ndax zaamu annaka sahir wa annaka kadhab muniko wa Makka ñom ñoy rusul kufr manam bu fekkonti ni ak kafir jëm la ñu ne bobu modi wa Makka te ñom gëmuñu la ndax jibar kat len la jappé jappé la itam nit kudul wax deug ñom pour ñom li ngay wax yépp dara jaaru ci yoon sidna Umar fatiliko lepp lu ñaaw luñ ko massa def waaw lepp lu ñaaw luñ ko massa def rek ño doon reñu ci daru nadwa pour jël sa bakkan ño doon ray sey nit ñi luqinen seen beut ñi tejj nañ leen ci kasso xifa xifal leen bañu dé jël nga sa njabot ñaari yoon yobul leen Éthiopie waaw pour rawale leen fi fepp ño fa jaar ak yow te dañu ñu dila fuglu fuñu la jekko rek yaq la kon nak giñ na ci yalla man Umar ibn al-Khattab ne bala la arab ye deggal sa mbokki bop yi di quraysh deggal la ba nopi kon fudil seen ndig bañu xam yaay kan bañu xam yalla ay kan fofu nak la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam muñi dal di gestu Abu Bakrin ne ko yow dal dag may niro Sayyiduna Ibrahim ci mbaxam nga ak lewetam nga muniko Ibrahim nit ku noyon la te jëm yalla rek tax ku amul yermande la kon dag may niru jëm ju bax joju dadi wax Umar ibn al-Khattab ne ko yow dag may niro Sayyiduna Nuh alayhi salam muniko ku deugar la won ak limu ko téré kon nak yow Umar ya ngi ni rok jëm ju tedd joju di Sayyidina Nuh ci faydam ju upp ju kon nak ma ngi lay yegal ne yow Umar li nga wax mom la yalla wax yalla neena naat ak xare ubbi ji mak dadi wut nak mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ay espion tegg len ci yoon yi ne len na ngeen fuk lu yoon yi ku ngeen wulul rek bu mu jall fofu nak la yenenti bi sallallahu alaihi wasallam digale sahaba yi ne nanu takku sahaba bu ne duful nga sa naru gor bu mu suuf nga daas sa jaasi ba mu ñaw nga dugal ci sa mbar takku tabarakallah ba jekk soldat sipp taxaw di xaar ndigalu yonente bi sallallahu alaihi wasallam yonente bi sallallahu alaihi wasallam genn di xol ni sahaba yi taxawé ak niñu takko ak niñu amé pass pass mu war nak war wayam bobu ñuy wax dul dul di wër nak nuyul kenn waye kum nuyul joxul kenn loxo waye kum romb rek ni la assalamu alaykum kenn ku ne mu jakarlok saxar kanam xol la ci kaw ba ci suuf waaw wër soldar sip gis ne ñu takko fi nek te ñoña ag nañu ci julli soldar fofu nak lañu wax ni kérok yonenti bi bekk na mbekté go xamné kérok ku jakarlo kanamam da nga dugg aljanna te kenn du la réglé fofu nak la yonenti bi sallallahu alayhi wasallam tabarakallahu dadillaaje sahaba ya ne len dama nam jihad lu ji sen xalat ñu ne ko ñun ñu ngi lay sante di la gërem jihad gi ñuy def ñu ci sante yalla di ko ci gërem di la ci sante di la ci gërem suñu démé suñ bakkan dess ci baxna suñu delu sé baxna kon dal mbir mi sa mbir la bu ñu digalé ñu top pastef gog nga xamné sahaba yi am nañ ko ci nam ubi ji makka lolu taxon na kenn ci sahaba yu teddiya ko xamné féké won na badar ku ñuy wax Hatib dafa bind ben lettre pour yegal wa makka ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tak na kharijim ci yeen kon nak na ngeen fagaru te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lolou rek la doon neub neublo nako sayyidatuna aisha ñaar la ci jotté disol mudi abou bakr ibn siddiq ak umar ibn al-khattab jëlna ay espion teglen ci yoon yi pour kuñu wolul baña jall ngir rek bañ xabar bi sen ñaan na yalla itam ne ko buñu sañon dañuy bett gañi waye duñu xam ci ñun dara kon lutax sahabi bu tedd bi di Hatib Hatib ibn Abi Balta'a al-Badri daldi bind ab lettre pour yonne ko wa Quraysh ngir xamal len ni yonenti bi mo ngi tak xare jëm ci ci ñoom bu mu ko bindé ba nopi mu ko jox ben jigen jigen jojje amna ñu bind ne mo ngi tuddu Sarata wante lan la Hatib def ci lettre ba def ci bind ne min Hatib ibn Abi Balta'a ila Suhayl ibn Amr wa Ikramah ibn Abi Jahl wa Safwan ibn Umayya amma ba'd ya ma'shara Quraysh fa inna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ja'akum bi jayshin 'azim يسير كالسيل فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز له وعده fanduru li anfusikum wassalam mu bindine lettre bi mu ngi joge ci Hatib ibn Abi Baltaa man koy bind na ku ñi wax Suhayl ibn Amr yefer lu won ca Makka ak ku ñi wax Ikramah ibn Abi Jahl yefer lu won ca Makka ak ku ñi wax Safwan ibn Umayya momitam yefer lu won ca Makka ñet ñi la bind lettre bi mom Hatib ne len yeen wa Quraysh ang len di yegal ni Rasulullah fasiyene na deutmal Makka andak armi burri soldat su takku ngannay yu doy watna ci yalla ni mom dong su jogon wursilen na ma xex ak yeen yalla dana ko jappale rawotina nak muy ñew mom andak soldat su bari ni ak ngannay yu bari ni kon nak fagaru len ngeen xolat sen bop lolou dal le Hatib bind bamu ko bindé ba nopi mu daldi wo ben jigen jigen joj ñuy wax sarata am nañu wax sax ne jalada la tuddu ne ko dama la bëgg ji fay jox la xaliss bu bari nga yobul ma lettre bi joxol mako wa Quraysh muneko somako yobule waxuma la fay gi wante dana ci tek benen neexal kon mom Hatib amone yene ci lettre bi yek wante batay ñu ngi am jaxle ci Hatib mi lutax mu di julit fekke Badar te wa Badar am ngeneel yu reuy ba nopi muy bind lettre bu toll ni di feñal secret Rasulullah jigen je dal di nangou Hatib ne ko kon lettre bi noy def ba du feñ mu ne ko daf ma koy woddo mu ne ko worul buñu la visiter mu feñ mu ne ko fas yu may war dama koy tek ci suufu tek gi kon lay jël def ci lettre bi mu ne ko batay worul ndax buñu la visiter mu feñ comme jigen ñi dañu bari pexé mu ne ko kon da ngay bayyi comme dama bari kawar ma letale ko ci sama kawar mu ne ko kon alhamdulillah amna ci yaakar ci ne kon du feñ mu jël lettre bi dal di koy jox ndaw si dal di départ dem mu delu ci na pat mom Hatib waxul ken dara wante yalla mi nga xamni modi allamul ghuyub li fadu lepp la xam li xol yi di xalaat sax xam nako mom yalla mo yebal sidna jibril ne ko demal nga wax yonent bi ne ko secretem kat am nako kon ma feñal bu jogul secretem dana feñ te kon la mu bëggon du am sidna jibril ni cipp ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko sa borom mi nga lay nuyu neena amna kenn ci sa njabot ku bind lettre jox ko jigen pour mu yobbu ko mak te lettre bobu la ca nek modi siwal sa secret ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam woyé imam ali karramallahu wajhahu ak ku ñu wax Zubayr ibn Awwam ne len dabal len man ndaw suñuy wax sarata wala jalada amna lettre buñ ko jox ngeen nangul ma lettre bi andil mako sidna ali karramallahu wajhu andak Zubayr ibn Awwam ñu dal di repetal sen fas dal di top ndaw sus wax nañu ni bi nga xamanteni yalla dogal na ñu dab ndaw si bañu ko dabé Zubayr ibn al-Awwam visité nako
1: waaw
0: kenn ko l'islam bëggé nak l'islam mom namu bëggé ci nañu wara visité jigen non rek la ko Zubayr ibn al-Awwam défé sét nañu waru way ga laaj nañu ko mune dal mom kenn jox ko dara fofu nak la Ali ibn Abi Talib dal di gigné niko digna ci yalla ni sayyiduna Muhammad du fan mukk te moñu wax ne jox nañ la lettre pour nga yobul ko wa quraish kon nek fi bala nga fi joge da nga genné lettre bi ba mu démé nak ba jaxlé ci la len wax ne len kon nak da ngeen di dumoyu bañ ma xol ma teggi sama fular ci sama ko bop dadi dindi lettre bi ndax dama ko lettoalé ci la sina ali ak Zubayr ibn al-Awwam dadi dumoyu mom ndaw si mu dadi firi bopam daldi dindi lettre ba dadi len koy jox Sayyidina Ali karramallahu wajhahu dadi jël lettre ba lire ko gis la ci nek yeb xamne lettre bi mom la yenn ci bi waxone ne nanu ko jël ci ndaw sosu ñu daldi delu ci wat nak makka daldi jël lettre ba jox ko Sayyiduna Muhammad yonentibi sallallahu alayhi wasallam daldi dajali nit ñi bamu liré lettre ba nak merna merna lol sax mer mu jéggi dayu julli jot mu né Bilal no del Bilal no du nit ñi dajé mu jité nit ñi ba musulmalé nak ci la jog daldi وخذ جلدنا لن أيها المسلمون الحاضرون أيكم كتب هذه الرسالة إلى أهل مكة أين جلدني في التاو أنا كنت ينمو بين اللاتر بي دون كيوني ومك دون لن خمل سمنبير أك سمنبير بارم تأمل سمنديقل أمل سمنديقل بارم ki bind lettre bi na jog taxaw ne mako bind suko deful jibril ngi ni taxaw dana ko yekati ci ni wala ci na mbolo mi ne tek ken yengatuul wante ka def def jef je mom xamna te modi Hatib ibn Abi Balta'a al-Badri yonent bi bamtu wat wax bi ne ayyuha almuslimun alhadirun ayyukum kataba hadhihi arrisala ila ahli makk ay yen julit ñi fi tew ana kan ci yen mo bind lettre bi yonne ko wa makk di len xamal sama mbir ak sama mbiru borom te amul sama ndigal amul sama ndigalu borom kiko def ne jog taxaw ne mako def su jogul taxaw jibril ngi ni taxaw da nako yekati ci ni wala ci na mbolo mi ne tek ken waxul dara yenen tibi bamtu wat wax bi ñettelu yon ba nak ci la Hatib ibn Abi Balta'a daldi jog daldi taxaw ne yenen tibi ay li yewen man mi mako bindu man nak gëm na yalla deugal na sat yonent yonent bi ne ko lutax ak ban sabab motax nga feñal sama mbir ak mbiru yalla ci samay non ak sama noni borom waxtu wi nga xamni amna yitté lol ci neub xabar bi nga xamni yalla mako neubulo hatib ibn abi baltaha ne jaxle rek tax ma def ko ndax fi ma nek ci madinatul munawwara dox doxandem la fi awma fi mbokk l'islam rek ma bolek ñu wa makka ñoy samay mbokk samay doma nga fa sama lepp nga fa ma gis itam ni nga takko ak ni nga méré ma gis soldar si ak sen taxaway ak nganaay ma gis itam ni ñu takko ak ni ñu méré ma amuk jaxle ci ne so duggé makka da nga len fagaagal te bu boba sama njabot duñu mucc lolo tax rek mu bind lettre bi ngir am ñewante ci njabot wante du dara yonent bi ne ko gannaaw ba nga feñale secret yalla bi mu neubulo feñal sama secret bis niki tay genn na ci yow te ma ngi lay yeugal ne yalla genn na ci yow sahaba yep nak dal di jamu hatib hatib ibn abi baltaa faale kuñ ko ci dara ñepp di ko daw mu genn nak jaxle lol waaw ko gisé da ngay fokk ne tabarakallah xel mi dafa rëcc ndax jaxle ndax ni mu bëgge won yonenti bi wante sheytaani duggal na ko taal ci mbir mo xamni xamul nu muy def ba genn ci mu daldi dem nak kërëm daldi wut boom daldi koy tak ci garab daldi jël boom gi itam tak ko ci baat ba daldi wo soxnam yi ba ñu ñew mu ne len ku mëna muñ nga tok ku mënta muñ yewina la ndax atta yalla dal na ci sama kaw yonent bi genn na ci man sama borom itam genn na ci man fi la fasiyene tok nak di tout di toroxlul sama borom ba bu may jegal wala ma de duggu safara wante dal dundu bu neex fasiyene tuma ko am feek yalla ngi genn ci man ak yonentam ba mo nek ci lolu ci toroxlu gogu la nek dir bu yagg waaw nek ci dir bu yagg ba sidna jibril bis rek mu daldi wacc ba mu wacce itam ne yonentib sallallahu alaihi wasallam sa borom neena jeggal na hatib ibn abi baltaa al badri ci bakar bi nga xamne def nako te modi feñal secret ak secret l'islam dadi jang aya ba la taqnatu min rahmatillah inna allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim sidna muhammad sallallahu alaihi wasallam dadi yebal nak ali ibn abi talib ne ko demal ci hatib nga wax ko ne ko yalla jegal nako ndax dafa bok ci ahlu badar te kep ko bok ci ahlu badar yalla xolatul sa lu ñaaw ndax kero ci xare badar la yalla supp julit ñi dul ñi fekke badar ne gannaaw bis niki tay gisatuma sen dara lu ñaaw te mom hatib mo nga bokkon ci ahlu badar yalla nak daldi jox conseil julit ñi jox len ndigal ci ne ab julit la wara jël mu di xaritam julit la wala sopp julit la wara am ñewante ci mom wante ne ko julit ba paré te ab yéfer rek ngay def xarit ab yéfer rek ngay sopp ab yéfer rek ngay andal musiba bu nit duggu bobu ci gëna reuy motax hatib mi li muy bok ci ahlu badar yépp naron na duggu ci musiba yermande yalla rek moko rawale lutax ndax ciofel gu mu amone ci tabarakallahu ño xamne ay noni yalla len motax yow julit bi mul ne mukk chrétien bi mo la gënal julit bi wala chef be la gënal julit bi wala até be la gënal julit bi ak lu jikko julit bi ñaaw abi ab até mënu ko gën ab yahud mënu ko gën ab nasaran mënu ko gën motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxni ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya ay yeen gañ yi nga xamne yeen ngi bokku ci da'iratul iman bu len jappeti samay non ak seeni non bu len len jappi mukk xarit ba tax ngeen di wéccante ak ñom ciofel mu melni tabarakallah mbokk yi ñu ngi def ci ne li ñu amon ci waxtu jeexna bu fasiyene tay waxtaan ak yeen continue fathu makka bi nga xamne tabarakallah doron nanu ko mu melni gannaaw ba ñu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahaba ci waxtan wi ñu genn gisoon nañ yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam waj xare bu mag mu di fathu mak mu waj ko te diso wu ci kenn ludul sayyidatuna aisha ak bayam sayyiduna abu bakrin ak umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma mu melni mbir mu reuy amon na ci sahabi bu mak bo xamne sekri bi yonent bi nebon sheytani mënon nako ba mo amon yene feñal ko ci waxtan wi ñu genn gis ngeen lettre bi mu bindon jox ko jigen joju pour mu yobbu ko makka yalla ci mbaxam ak ci nam namam ci la yebale sayyidina jibril ne ko demal ci yonent bi nga wax ko ne ko amna ci njabotam ku def njumte lu reuy ndax bind na lettre pour siwal khabaram makka ci la yebal ali ibn abi talib ak zubayr ibn al-awam ci ñu dab ndaw soosu ci la ñu nangu lettre ba gis ngeen itam fa waji mujju modi ñak nagu ci yermane yalla jël na buum tak ci batam fasiyene toroxlul yalla ba yalla jéggal ko bakkar bi mu def reuy na waye xamna ni bakaram bobu limuy reuy reuy yépp xaj na ci yermane yalla muy jéggulu boromam di jéggulu boromam ba yalla xey jéggal ko mu melni lolu lu reuy la ci julit togn yalla am yaakaar ci ne dana la jéggal nga jéggalu ko mu jéggal la lolu reuy na ci julit kon képp ku di ab julit lu sa bakkar reuy reuy budul bokale rek yalla mën na la ko jéggal motax yalla jéggal Habib mu melni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam genn na pour nam tukki tukki xare tukki itam ubbi dekk bu reuy bobu nga xamne modi makkatul mukarrama mu bayyi ci madinatul munawwara silmaha gu bax gogu ñuy wax mu bayyi ci madinatul munawwara ibnu ummi maktum mu di silmaha gu bax gogu nga xamne mom la ko yalla yedde won ci abasa wa tawalla mu melni amna ñeneen ñu wax ne abaruhum kulthum ibn husayn mom la fa bayyi waye am nañu wax ni itam ibnu ummi maktum la fa bayyi ñaari wax yoy yep am na ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci wéru koor gannaaw ba wéru wa amé fukki fan ci la genn di tombek 630 ci judduk sidna isa alayhi salam nenen bis bobu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daf ko wor bamuy yegge ci kadit ci digeunte usfan ci la doge mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yeb daldi dog mu ngi andon nak lu tollo fukki junni soldat ci ay sahaba yu ko gem and ak mom pour nama ubi ci mak yonentibi sallallahu alayhi wasallam yabale won ci arab yi ko wurti gem ko pour ñu wori ci madinatul munawwara and ak mom pour ñu ubi ci mak yiko gemon ñepp tew nañu and ak mom ci tukki bobu wax ne ni ñi mu andalon ci ay soxnam modi ummu salamata ak maymuna radiyallahu anhuma ñaari soxnam yoy ñoo andon ak mom ci fath makk yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ne gannaaw takusan la genn yenenti bi sallallahu alayhi wasallam tukki bobu nga xamne tabarakallahu sumbunako mudi tukki bu reuy wax ne ne lamu ci andalon nak ci ay sahaba fukki junni lañu waye ba mu ñewé ba makka amna ñaari junni yo xamne tegu neen ci mudi fukki junni ak ñaar bi yunus bi sallallahu alayhi wasallam ñewé ba jégué makka ci le digal sahaba yi ne len nañu taal tal yu bari ñam itam ñu tal yu bari pour yonenti bi nam ma won wa mak katanam ak dole ak mbolo mi ko yalla jox loolu itam wa mak di ci tite di ci ragale nax buñu gisé tal ya bari danañu xamné yonenti bi dik na ak soldat so xamné kenn mënu leena dekku lolu dana dam senuk ñawka lolu tax wa makka bañu déggé yëngoo ci xuru makka ñom ci seen biir laaj waxtaan nañu kenn ku ne di laaj sa morom ndax bañu gisé safara sa dégg yëngoo ba dañu daldi tiit nak ci li yëngu ci xuru makka wi te xamuñu lan la ndax yonent bi waxu len dara te fat na yoon yépp ben xabar senul muy ram ndank di ram ndank ba jégé ci makka bu tim len bañuy dégg yëngoom di gis safaram lolo tax ñoom ñu waxtaan ci seen biir daldi lajante ñi ne waaw yëngu bobu ñuy dégg ci xuru makka wi lan la ñina yëngu bobu de xawna niru buru Iskandar ndax katan nga ko yalla joxon ba mu wër mëna wër aduna bi ñine dedet doole joju kay doole Kisra la wara tollol anu Sherwan ñine dedet yëngu gogu kay doole Muqawqis la wara tollol mudi buru Misra wante kuñ ci tuddi ci bur yoy rek ñu ne dedet katan gi ñu deg ci xuru makka ëpp na katanu Iskandar ëpp na katanu Kisra anu Sherwan ëpp na katanu Muqawqis wa makka nak daldi jaxlé ne kon li fi seus mo dine nañu yebal ay espion ñu jema xam lan mo xew
1: wa makka nak ne comme abu sufyan yaay buru makka yaay kilifa gi ya wara dem pour xam lan mo xew abu sufyan dal di job am ñu mo andal bi nga xamanteni abu sufyan dug na xuru makka ci la dajé abbas ibn abd al-muttalib abbas dadi koy wax ne ko rasulullah la andal ak lu tollo fukki junni soldar dañu ñew pour nam ubbi ci mak mang lay yegal nak ni sa bu ngeen joge nama xex da nañu len roy ba ngeen jeex ko li fi seus modi ngeen négocier te nga tup sax mo gën mu ne ko dana fexé garantie le ba yobul ci kanamu yonenti bi kenn dula laal nga tup ci wetam Abu Sufyan ni xolu di xolé ndax mom mbir mi dépassé nako Sayyidna Abbas andak mom ba indi ko ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama nam ubbi ci mak Abu Sufyan ne ko soldat su toll ni suma ko amone duma deutmal dekk bu xébu bi di mak soldat su reuy fi suma ko amone katan gi nga am buma ko amone kon misra lay jubal modi egypte wala ma jubal yaman ndax dekk yoyu ñoo upp alal mak gi nak ay doji kesse la amul alal amul dara mu melni abu sufyan lamu nam ci wax joju moy décourager yonent bi waw su fay continue yonent bi nitu aduna la kon dana am khalatu ubbi ji misra wala yaman fur dolem ak alalam mana dolle ko wante kum yalla ko yoni fa ko yalla joxogn rek lay xol la ko yalla def lo rek lay def yonent bi sallallahu alaihi wasallam da di koy tontu ne ko yow abba sufyan ma ngi lay yegal ni joguma pour wut alal joguma itam pour di nangu ay rew yalla ma yoni pour ma tassare dinem ji tassare njub ci kaw suuf wante wut alal ak coloniser ay rew taxuma jog fofu nak bi waxtan wi demé ba yag Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mom mo ngi fess del ak mer ndax Umar ibn al-Khattab amul ben ñewant ci bi yefer loko jégué jégué ci mbokk bo dé yefer soxlawula soxlawul sa dara donte dom la donte jabar la donte baye la donte xarit la lolo tax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daldi wax yonent bi ne ko ya rasulullah yow yonent yalla bi xana xamuloni ki ngay waxal ab yefer la xana xamuloni ki ngay waxal mo fecc sa wëlëri xana xamuloni ki ngay waxal di abu sufyan mo la gëna bañ ñep lo yaqule makk rek moma ma ngi lay ñaan kon nga bayyi ma dog batam yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ci lewet ga ak mbax ga ak tolérance gu upp ga ci la ñaan Umar ibn al-Khattab ko bayyi ma rek ma wax ak mom fofu nak ci la waxtu julli joté mu daldi wax Abbas ibn Abd al-Muttalib neko genn lek Abu Sufyan ndax waxtu julli jotna mo daldi digal Bilal pour mo noddu Bilal daldi noddu ci kaw julit ñepp dajé wanti noddu Bilal gogu metina Abu Sufyan xam nga Bilal dafa am lu ko yalla defal yi gëna tedd ci l'islam noddu daf ci bokk yalla jël noddu ciirele ko sidna Bilal waaw yalla jël noddu ciirele ko sidna Bilal Bilal itam nekkon ko sori ci yonent bi ndax yonent bi daf ko bëggoon waaw daf ko bëggoon lool mom sidna Bilal waxne ni noddu gi mu daan def yonent bi gene aduna daf ne dootul noddu ti kenn ci la laxas nak genn makka ak medina waxne ni itam bo déchiffré tulu Bilal da fay tolok ak yi yonent bi dund waaw Bilal su fekke déchiffré nga touram daf lay jox at yi yonent bi dund yonent bi 63 ans la dund jurom ben fukki at ak ñet bo déchiffré touru Bilal daf lay jox jurom ben fuk ak ñet ndax baabi ñaar la ñaari lam yi ben bu ci nek fanwer la alif gi dox sen digeunte di ben so jele ben bele bolé ko ak baaga mudi ñaar mudi ñet ba ñaar la alif di ben muy ñet ñaari lam yi ben bu ci nek di fanwer bo bolé ñaari fanwer muy juroom ben fuk mudi juroom ben fuk ak ñet kon nga xamni yalla deful dara ci azar sila bi dox digeunte yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ak Bilal ibn Rabah lolou ngeneelu yalla la noddu dafa nek lu cher ci l'islam motax ñu ne ëlëk yowmal khiyam bu nit ñi duggé al janna wax ne ni noddu kat yi ñoy gëna taru ndax seeni baat dafay nekk baat yu guddu te taru ñuy nekk baat yu guddu te taru te wax ne ni noddu kat yi ëlëk yowmal khiyam danañu ram motax bi Bilal nodde Abu Sufyan dafa daldi mer daldi wax Abbas ibn Abdul Muttalib neko waw waju ñuul ji taxaw di ngax ni mbam kan la Abbas ibn Abdul Muttalib neko Abu Sufyan yow rek yaay mbam te wat na ci yalla ni bula Umar ibn al-Khattab degge dana dok sa baat ki di noddu modi Bilal ibn Rabah xam nga ko mune ko ma ngi lay ñaan Abu Sufyan ak ceddu japp na la te nga tuup deugal l'islam sa xel mu ñaw mi yobbu la ludul ci kacior ak mbon te nga jup te nga bax te nga genn ci ceddu te nga deugal Rasulullah te gëm ne yalla kenn la te nga weddi la ta ko uzé su ko defé nga wax ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah demal ba ci kanamu yonent bi nga sukk wax li muniko ah lolo da rusna ko rusna sukk ci kanamu Muhammad diko wax nan ko amul ben bur budul yalla te yow yonent yalla nga lolu dal nekagul sama xol Abbas ibn Abdul Muttalib neko su tubul nak Umar ibn al-Khattab dana la ray ndax ni mako gisee sa bakkan rek la soxla te bis bu ko yonent bi di jox ndigal muy tagale sa bop ak sa bat kon nak mang lay deng nga tup fofu la nu andé ñëwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi daldi wax ak Aba Sufyan bimu waxe ak mom ne ko na tuup mu ne ko man dal man na wax shahadu an la ilaha illa Allah waye wa annaka rasulullah koku nak mom dal nek na luma dis pour ma wax ko ci sama xol wanti yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci lewet ga mu ne ko wayhaka ya Aba Sufyan alam ya'ni laka an ta'lama anni rasulullah mu ne ko wona sa toskere yow Aba Sufyan ba legi sa xol nangogul ci ne man yonent yalla la Aba Sufyan ne ko bi abi anta wa ummi ma awsalaka wa ahlamak wa ma akramak mu ne ko giñna ci sama nday ak sama baye man Aba Sufyan ni musuma gis ko la gëna mëna jokk mbokk yow yonent bi musuma gis bima juddok legi ku la gëna lewet musuma gis ku la gëna tet wante dal ma ngi yegal ni li ñux ñux ci sama xol bi dal deug yalla jaaxal na ma te modi ba legi dal ma ngi gëm ne la taguze dal ñoy yalla motax mënuguma la deugal motax fofu nak lako Abbas wax ne ko so nangu wuta gem nak dañu lay daldi ray fi mom do fi joge neena mu daldi toob nak toobuk ñak pexé ah ba mu toobé nak toobu ñak pexé yonent bi ne kon bayiléen ko mu dem mu daldi jog mom Abbas mom Abu Sufyan ba mu joge mu daldi xol soldar si set lu len xol sen doxalin xol nañu taxawé xol kanam ya xolat na ru gori xol ngannaay xol len ci kaw ba ci suuf waaw daldi ne wul bet nak daldi dem bu mu genné nak soldar sa ba laqu betu nit ñi ci la wax nak ni bu xul ma len yena bon yena lakle sen touba ngok soxlawuma ci dara fexe ngeen bama wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wante toy ngeen ma da ngeen ma forcer rek waxlo mako su ngeen ma forcer wul won duma ko wax bu lama ci gëna naxari nak modi wa ashhadu annaka muhammad wa ashhadu annaka rasulullah neena wax bobu moko gëna naxari aw sédé bi mo sédé né yonent bi yalla ko yonni néna lolo ko gëna naxari wax né né bamu waxé wax bogu ci le sayyidina jibril né cipp ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam né ko Aba Sufyan dé tout gi mu tubon debbul ci mom ndax sanni nako ci Allah ba néna dal liko naqari modi limu wax batu sede yi rawatina nak limu wax ne yow yenent yalla nga neena dal bu deme ci la ta'uze bu deme ci la taq'udde du xam lan la len di wax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daldi wo Abbas ibn Abd al-Muttalib ak Umar ibn al-Khattab ne len Jibril ñew na legi wax ma ne Abu Sufyan tubbi na ndax sanni na tubam ga ci Allah kon nak dama bëgg ngeen dabalimako ëndil mako Umar ibn al-Khattab ne ma koy jëli yenen tibi ne ko xamna la soko dabé dang ko ray kon nak bayil Abbas ibn Abd al-Muttalib dem jeliko Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu yonent bi joxna ko war wayam ba di dul dul ne ko dama beug nga war dul dul dabal ma Abbas Sufyan nga indil mako Abbas ibn Abd al-Muttalib dal di dab Abbas Sufyan bamuko dabé ne ko yow kat yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena jibril ñewna ne bi nga laqo beutu nit ñi dal ci nga sanni sa tuup ci all ba mu ne ko waaw waaw man kay lima naqari moy xawma lumay waxi la taq'udde ndax li ngeen ma wax lo naqari na ma kon nga gis ne abbas ibn abd al muttalib dafa melni amon na ñewante ci abu sufyan beggon na dal mu tuup ndax daf di kilifa mu tuube dana yobale ñu bare bare bare bare yalla dogal abbas ibn abd al muttalib ne ko kom non le mbir mi deme tuubi nga kon dana lay yew ba nga ne ngod ma yobul ci rasulullah mune ko may kilifa ak makka ndax jaaduna ko melni man ñukay yew abbas waxal lenen waye xam nga ni man duma ko ñu yew mune ko may yew la nak mo gën ci yew ndax suma ko deful umar ibn al khattab dana la ray te mo ngi sama gannaaw nak di ñew mune ko umar mune ko kon yew ma gaaw ndax buma fi fekk rek may yaq umar ibn al khattab radiyallahu anhu jambar la won jo xamni ci histoire waxon ne ne bu mu tuube dafa wax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ne ko ndax li ngeen di wote deug la mu ne ko am ne ko kon nak jaratu la neub ndax deug ken du ko neub ba ñepp di gaday di laqatu mom dafa ñew ba ci pencu makka ne len ku bëgg sa jabar teñji la nak ma top man Umar mangi ni di gaday di dem Madinatul Munawwar motax njambaram gogu wa makka sedel nanu koko motax Abu Sufyan xamna ci deug ko Umar ak njambaram ci ne bu akse rek dana ko ray ci len ko yewé nak andiko bi mu ñewé yenen tibi sallallahu alaihi wasallam daldi wax Abbas ne nanu ko denc ci barab su ko defé yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dal di digal nak sahaba yi kenn ku ci nek jabal sa fas reppetel ko ñew ba ci kanamu Abu Sufyan reppetel sa fas ci kanamam fa suy ngexal nga rocc sa jasi joxogn ko ne ko ñu ngi jëm makka ngir nam mab la taq'udde ngir nam fa di ndik mon sa xalfal islam jambar yépp def ko ku ñew rek reppetal sa fas ci kanamu Abu Sufyan jabal ko fa suy ngexal nga rocc sa jasi joxogn ko won ko ne ko yaay buri mak buru makka ñu nga jëm makka ci ndigalu yalla ak ndigalu yonentam bi fasiyene danile lata ak uzze dindi fa jamu xërem yobbu fa njub yobbu fa tawhid bu wër teng ku ñew rek def nonu ku ñew rek def nonu ba nga xamanteni yalla dogal na sahaba yeb taxaw ci kanamu Abu Sufyan def lolu ci la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam nak soga ñew yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bi mu waré fasam wax ne ni yalla dafa digël malaaka yi ne len gungel len ma rasulullah ngeen and ak mom ci tukki bi ba mu yegg makka neena ci la malaaka yi ñew nak gungé ko wax ne ni fathu makka benn malaaka xexul malaaka yi ñu ngi xex ci badar rek la malaaka xexé wante yenen xar yépp malaaka yi dañu gungé rek wante xexuñu motax bi yonenti bi déparé war fasam dekkmal mak jital sahaba yi ci lako malaika yegungé mak fess del ki malaka montagne yi kaw garab yi doci penko sowu fo sanni se beut rek mo ngi wex tal ak malaka tabarakallahu ngir gungé yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci xare bi ñuy wax fatu makka.

am nga sécurité ken sañu la ray ku dugg masjidul haram am nga sécurité ken sañu la ray ku tej sa buntu am nga sécurité ken sañu la ray fofu nak la Abu Sufyan dal di contane dal di jog nak deutmal makka wax wa makka ne len sang baangi ñew waye ku dugg sama keur rek muccu ku dugg ci jaaka ji muccu ku tecc ci buntu muccu fofu nak la yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxi Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu neko na jaar cham mo yonentibi jaar ndey jor waxne ne Khalid ibn al-Walid nak amon na mbolo mumu dajalon ci yeferi mbolo mumu don nañu xex ak mom wante Khalid ibn al-Walid ray na ci ñom ñeen fukki jambar ak juroom ben waxne ne yenente bi bëggul won sax xex am wante Khalid xexul won ngir bari histoire xexul won ngir teb bi ndigalu yonent bi waye dafa xex ngir défendre bopam parce que ñoñu mu dajalon dañu don xex ak mom ba xex ba metti ba Khalid gagnelen ray ci ñom lim bu toll nonu ci la nutit nak daldi ñaan nak Khalid ne ko al amana ya rasulullah Al amana ya Khalid ibn al-Walid ñu ne ko ñu ngi lay ñaan wala rebi doxon suñu digënti ngeen wër seeni gannaay ñu leen di ñaan jamm motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam dal di remercier Khalid ibn al-Walid won ko ne ko yalla gëreem nako ci limu def ndax defewuko ak njubati defewuko itam ngir tebbi ndigalu yonent bi sallallahu alaihi wasallam te jasiyam joju job yerna ñu jogon fetterlu ci wa makka bañu muju di ñaan jam kon mbokk yi ñu nak yeen ci fathu makka xew xew bu reey la ndax li ci upp solo danaka ci kanam la discours bu reey ba nga xamne yonent bi def nako ci hajjatul wida' ak yem ci denkane yep inshallah yal nañ ci yalla yob tabarakallah may ñu xam xam bu leer jox ñu lamiñ ñu ko mëna leralé tabarakallah ba julit ñi jariñoko mu melni kon loolu lañu amon ci waxtu kon ñu ngi gëreem ñep di sant ñep di balu ak ñep.

ba aksi ci barab bobu di awtas wala bok di hunain ci la laaj mom goor gi ndax bobu silmaxala ndax dafa magge experience rek tax ñu yobbu ko waye mag la mune waw mali asma'u rughaa al-ba'ir wa nuhaq al-hamir wa bukaa as-saghir wa khuwar al-baqar mune waw limay lutax may deg bëmbi gëlem yi ak ngaxi mbam yi ak joyu gone ya ak nañ nak yi man dal ma ngi dégg nak ya ngi joy xalé yi joy mbam yi di ngax waaw yëngu bi may dégg lan la xam nga silma xala mënul gis waye nak mu ngi dégg ñu ne ko Malik ibn Awf mi nga xamne mo jité xaré bi mo wax ne na xalé yi dem ak jigen ni ak jur gi ak alal jep neena mu dadi wolu Malik mu ñew mu ne ko lutax nga ëndalé jigen ñi ak xalé yi ak alal jek jur gi mu ne ko dama bëgg jambar ju ne ma bayyi ma tek sa dom ci sa gannaaw ak sa soxna ak sa alal ndax lolou dana tax ñu mëna dëgër duñu daw ndax nit alal dafa tak ci xolam njabotam tak ci xolam lu xare bi metti metti itam dana ñu sa daw ndax buñu dawé rek ñu japp seeni jabar def leen japp ñeeku lolou moy sabab bi tax lolou moy sabab bi tax ma yobale xalé yi wayante mom duray dub no sima d'accordul ci xalat bobu mu melni duray dub no sima baye nako xalat bi baye nako itam mu wiyal xalat bi biñu ñëwé ba ci barab bi namuko waxé won non la ko défé jambar ju né ba mu la téggé sa place ba nopi jël na sa soxna ak say dom ak sa alal tek ci gannaaw mu melni ben kaddu la len wax mo di ne su ngeen ma gisse may ak yonent bi ak sahabam su ngeen ma gisse may ak yonent bi ak sahabam nanu andu ñun ñep rek songu len rayando len ben yoon ñu ne waaw mbolo mi andon ak Malik ibn Awf mom ci gir Hawazin ak Thaqif mu ne bu de ci bani Sa'd ak Thaqif lu tolok ñenti junni soldar ñew nañu neena bu de yenen arab yi ñew jappale len neena agnanu ci ñaar fukki junni neena te giir gi di giir Hawazin yalla daf leen mayon ci sanni mana dañu jubon lox luñu sanni rek jam ko ñene wanti julit ñi tam amon nañu force bo xamne la ñeeli di bari amon nañu doole amon nañu ngannaay amon nañu itam tabarakallahu effectif bu doy motax yenenbi sallallahu alaihi wasallam wax neen ne andon nak fukki junni yoy ak ñaar bokku na ci fukki junni soldar yoy nga xamne ño andon nak mom joge madinatul munawwara pour ubbi ci makka ak ñaari junni soldar yo xamne ñu ngi tuube ci fathu makka motax mbolo mu bari momu taxon na am ñu wax ne Abu Bakr radiyallahu anhu dafa wax ne yonentibi tay de ken duñu not ndax neewuñu bari nañu am nañu wax ci bindikat yi ne wax bobu jogewul ci Abu Bakrin keneen ko wax wante wax bobu dafa melni ciat la ci julit ñi ndax
lamiñ baxul waaw ñu ne tay day kenn duñu not tay dal suñu mbolo mu bari mi tay dal ñun ñoy gagné neke kaddu gogu dal kaddu bu yéme la ñu ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam amnañu ko soufflé manam amnañu ko wax ne ko ku ñi wax Safwan ibn Umayya xam nga Safwan ibn Umayya bokon na ci ñi yonnati bi waxon ne len ray ci jamono bi tubul won waye yonnati bi daf ko tan lo won mu tok nak di tan ba xam ndax day nek julit wala du nek julit ci jamono bobu la yonnati bi ñew abbu ko ay mbubbi kong ak itam arme bo xamanteni amon nako ñi neneen téméri mbubbi kong nak moy mbubbu yoy nga xamne meneen ko tuddé gilet braillé xamne buñ la jame du dugg néna abbu nako ci témér amna ñu né itam ëpp na témér ndax ñeenti témér mbubbu kong la ko abal lolu benen riwaya la ñu né yonent bi sallallahu alayhi wasallam batay abbu na ku ñi wax Nawfal ibn Harith ibn Abd al-Muttalib doomu bayti xam la na Harith ko jur Harith mo don taw Abd al-Muttalib mo jur Nawfal kon Nawfal doomu bayti xla ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi abon nako ñetti junni guntux manam ay xej aw abbu koko bim ko koy abal mu ne ko nak dafa melni sa xej yi nga may abal yalla ng may wan ni ma ci fudde ndigu yefer yi waaw lolou dafa bok ci ghaibiyat yi nga xamne yalla ko ko baxé

yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne nak yalna yalla yeureum jëm ji nga xamne neena waxam njariñi kessa lay nek neena noppem itam di jam ci penc mi ko xamne leer na ko ne jamono ji du jamono wax ndax bu waxe rek lu bari yaq mu telaminam mu metti lol mu telaminam lutax ndax bëgg na jammi bopam bëgg na jammi mbokam

takusan raka bu nek mu jang ci fatihatul kitab ak wal asr innal insana lafi khusr neena danañu aramal sa yaram safara waye benen riwaya ñewna muawiya ibn abi sufyan netliko waxne kep ko xamanteni julina lu jitu muy julli takusan ñetti raka raka bu ñeek ba mu jang ci fatiha ak iza zulzila raka ñaarel ba mu jang ci fatiha ak wal adiyat raka ñettel ba mu jang ci fatiha ak al qari'a raka ñentel ba mu jang ci fatiha ak al haakum takathur neena yalla dana aramal sa yaram safara neen bu fekenteni julli timis la ñu julli timis ñaari raka len ci bëgg nga nafilako bo julli timis ba pare ñaari raka ñu ndax jëli nañ ci sayyidatuna aisha muné qala sallallahu alayhi wa sallam ni'ma suratani yuqra'u bihima fi rak'atayn qabla al-fajr wa ba'da al-maghrib qul ya ayyuha al-kafirun wa qul huwa allah ahad ñu ngel nañ ci sayyidatuna aisha muné yanabi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni ñaari saar yi de bax nañu lool ñu jangaleen ci ñaari rakka fajar yi ak ñaari rakka gannaaw timis kon nga gis ni ñaari rakka fajar yi bëgg neen nga jang ci rakka bu ñëk ba qul yal kafirun ba ca top qul wallahu ahad wante itam niñ ko bëgge fofu ci ñaari rakka fajar yi non leen ko bëgge itam ci ñaari rakka timis yi bo julle timis ba pare bëgg neen nga julli ñaari rakka ya nga jang ci premier raka fatiha ak qul ya ayyuhal kafirun ba ca dess itam nga jang ci fatiha ak qul wallahu ahad ñu ni su fekkenteni nak julli geela bu de ne julli geela mom itam wax nañu ne bëgg neen nga nafile ci juroom ñetti raka julli ge bëgg neen nga nafile ci juroom ñetti raka waaw su ko defee nag dangay nafile ñeenti rakka lu ko jiitu nafile itam ñeenti rakka ci gannaawam ñu ne an ibnu umar radiallahu anhuma annahu qala man salla ba'da al-ishaa'i al-akhir arba' rakaatin a'taahu allahu ta'ala thawaaba man ahya laylata al-qadr ñu ne jël leen ci Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma mune yonentibi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne kep ko xamanteni ba nga julle ge ba pare neena nafile nga ñenti rakka neena ñenti rakka yoyu boko nafila melna ni dundul nga guddi laylatul qadr bañu fayla yol bu tol non kon melni nafile ginaaw julli ge tolo nak yiw ba nit ki di am ci dundal guddi laylatul qadr kon mu melni dal bari pexé xam fa ngay jaar yalla ba am ngeureumam moko gën waaw bari pexé xam fa ngay jaar yalla ba am ngeureumam mom moko gën mu melni kon nafile yi ñu fi tuddu ay nafile la yo xamanteni nit ki bu fekke respecté nako def ko ni nga xamanteni non la ko yonent bi diglé dana ca am yol yu reuy wax ne itam gannaaw zawal nit ki julli ci baxna trop ndax wax ne gannaaw zawal modi bala ñu julli ci sbar waaw ay côté une heure yoy rek nga nafile ci amna solo ndax wax ne heure bobu lepp lu yalla bind mu ngi sabbal yalla te heure bobu ci lañuy ubbi bunti asamani yalla xol jami ak beutu yermandem motax ñu ne digg beccëk mo tollok digg guddi ñu ne digg beccëk ci lañuy ubbi buntu asamani yalla xol jami ak beutu yermandem ñu ne nak digg guddi ci la yalla di wacc ba ci asamanu aduna bi wax jami yi ne len ñaan len ma may len su gene ñane rek man nanguko kon mbokk yi mu melni ngeneel yu reey gi ni ci biir julli ñu reere ko
war nañu xamne nak julli moy kenu diine kuko mabal mabal nga sa diine kuko fonk fonk nga sa diine ñongal nga itam sa diine tabarakallah mbokki lolu mo doon waxtaan wiñ leen andilon seen mbokk cheikh ahmedou tijani ndaw doon leen ko defal ak seen mbokk papja ak professeur Houssainou Cissé ñu ñuy nak ñi nga xamanteni bind neen émission bi ke ci jitu

yalla ne yonent bi qul wax len ne len la yanfa'ukum du len meuna jeriñ al firaru daw daw gogu ñuy daw munu len jeriñ in faratum bu fekke ñom ñu ngay daw min al maut ci de awil qatl wala ray ñu ray len ci xare bi neena lolu daw gogu taxul ñu mucc waaw kon nga gis ne itam yalla ngi wax ak yonent bi ne ko su yalla namé ci ñom lu ñaaw té modi ak dé amul kenn ku leen ci mëna ñongal ba lu ñaaw lolu du ax ci ñom kon nak buñ dé wéru nonu wéru ci yalla waaw ndax yalla mo leen mëna dimbali mo leen mëna jappalé ba ñu mucc ci bép musiba buy wacc kon nak dem ci kër ga ak xaré ño ci yam rek ku wara dé da ngay dé ku warta de itam donte da nga xous ci fa gëna graw ci xare ba du tax itam nga fatu waye nit mom bu gëmul yalla rek gëmul motax mi nga xamanteni ñoom yéfer yoyu yeenent bi jox na leen ndigal ñu dem sallallahu alayhi wasallam duggu na ci biir tante bobu ñuko defaral tante ba nak sayyidatuna aisha nekon na fa don topoto ay mbiram wax ne na nak ci jamono yi sedd la don nako talal muy jaaru mum sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam neena jekine jekki wote wo ben sahaba buñuy wax ubad ibn bishr muné ko labbayk muné ko ndax am nga ko nekkal fofu muné ko waw mang fek ay quelques soldats dañu taxaw pour di la garder neena yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko mu deg yaronte bi sallallahu alaihi wasallam di ñaan ñaan gu reey nan allahumma dfa' anna sharrahu wa ansurna alayhim wa ghlibhum la yaghlibuhum ghayruk ndax bobu gis na ni yefiri bi ngi wër kanal yi wër medina fess dal di mbolo mu bari seeni ngannaay bari yonent bi di ñaan ñaan gi nan allahumma yubur idfa anna sharrahum yalla nga ñu fegal seen ay wa ansurna alayhim yalla nga ñu dimbali ci ñom wa ghlibhum yalla nga len not ndax la yaghlibuhum ghayruk amul kenn ku len meuna not kudul yow wëru nañu ci yow nga gis ne kon lo wolu wolu yalla itam ñaan ko ak jaamu yalla la ci yow ndax yonent bi mënon na rek jaaxaan na yalla man la andal tay yalla ñaan waye nak jamono bi mu jaaxle lay gëna ñaan ak jamono bi mu jaaxle wul fi shiddati war raha julit dafa war di war di ñaan ci jamono yomb yomb ak jamono tar tar mu melni yefiri dañu ñu di xoxatal julit ñi ndax ñoo leen fekk ci seen dëkk mënu ñu dugg waye nak ñu ngi wut fexé mu ñu duggé ba dal ci ko julit ñi té julit ñi din mbolo mu neew ñu né ubad ibn bishr mo gënu na taxok yenen tibi sallallahu alayhi wasallam diko garder ci tante biñ ko xayma biñ ko défaral néna sahabi buñu wax usayd ibn hubayr mom itam don nako garder ak am mbolo neena amr ibn al-aas ak hudaybiya ak fath makka ak hunain neena xare yi yeb metti won waye nak mu ngi uppe choono mom yonent bi ci xare bi ñuy tuddé ghadwatu khandaq modi xare bi ñu nek umm salama neena yonent bi de janku wante na ci choono yu metti ñu ne ndax jaaxle gi nga xamanteni julit ñi jaaxle won nañ ko ci bani qurayda te modi nafiq yi nga xamanteni ñu ngi won ci bir medina te di ay nonam neena taxon na yonent bi yebal ay soldar bu guddi jote pour ñuy garder xalé yi ci yi nek ci chateau yi ci tata yi pour rek non yi ndax ay say say lañu mën nañ leena bet ray leen te lolu itam day metti lol ndax xalé yi ci kër ga ak jigen ñi mu gene yabal ay soldar mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam ñu len di garder neena mom umu

ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin yalla kay ñamuy nangu seen yef moy ñe seen yene sel moy ñe ko ragal te bayiko xel dama da ngay dem defar sa xol yaay sama mak waye nak dana la conseil demal nga defar sa xol so defare sa xol da nga mëna jubok sa borom da nga mëna jubok itam sama bay bi ci kër gi muniko wante nak la im basatta ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadaya ilayka li aqtulak dis bo yekete sa loxo nak pour fasiyene ma ray na nga xamne bu boba man dana am muñu te sama loxo bañ la dur bañ la wok ba sax dil ray ndax man kat inni akhafu Allah rabbil alamin man kat ma ngi ragal yalla mi nga xamanteni modi borom minde fi ndax lepp luma fi def ci bakar bu ëllegé dana ko gis te dana mako fay te dara du ci wañéku mën ko kon nak jajjul bul top sa xol sétal lila yalla digal te nga def ko li mbiru aduna la rek du dara wante taxul mom qabil mu jajju ludul ne rek tukku nako ne ko dana la ray muneko botalale sa loxo pour rayma man duma la dor waxnañu nak ni habi yaram ak ragal gumu ragal yalla motax sax mu baña top mak gi wante moko uppon yaram upp ko dole ndax ko xex fop wante nak yaratax wanuko ne ko mala upp dole ndax magam la wanuko itam ne ko li nga may def c'est pas normal damay fayu dedet da fa japp njamburam xamne itam yalla modi ahkamal hakimin te bepp xlo bu am ëlëk dana ko até motax muniko iri inni uridu an tabu bi ithmi wa ithmik fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin muniko mande dama bëgg ëlëk sa bakar bi te modi jema ray bu legge bama ray itam nga yobbu sama bakar ak sa bakar lolou nak dana tax nga bokku ci wa safara bokku ci mbolo iblisma man habil mide fasiyene mu mukk di bokku ci wa mbolom iblis ndax mbolom iblis mbolo la mo xamanteni yalla geureumuko wante alquran neena fatawat lahu nafsuhu qatla akhihi neena nak bakkanam dadi taxaw tem ci rek beug qabir ray freram bi di habil lan motax ngir rek jigen rek motax mu taxaw tem ci ray ko lolu nek fitna bu reey ci mom iblis top ko ak bakkanam ray ko soko rayul dana tak sa cheikh bi te bu ko takke nak dana lu am njabot te njabotam sax moy dak sa njabot ndax habil labuda mi nga nara tak dafa ñaaw boko takke njabot gu ñaaw nga ci am kon fami bi daf lay gën ba faw lolu nak defoon jax jaxal ci xolu qabil lolu tax mu bayyi ba freram bi tudd di nelaw amna sax ñu wax ne kérok bi suñu mam adam alayhi salam demé di aji makka ndax yonent yépp dañuy daan dem di aji makka ndax aj ba dafa nek farata ñu ne kérok bu mu joggé dem di aji makka dafa denkané njabot gi dafa wax asaman ne ko ma ngi lay denk sama njabot gi ndax kat gis na ni shaytané mu ngi bëgg dugg ndax qabil mi kat jaaxal na ma ci xawma numay def ak mom asaman si ne quoi man nak responsabilité bobu atunumako neena mu gestu gis montagne yi ne montagne yi yeen kat ma ngi len di denk sama njabot gi montagne yi ne ko responsabilité bobu ñun atunuñu ko ndax kat nit dafa deugar bop te
duñ fi yenu lo xamanteni.

bi nga xamanteni montagne bi manam bato bi kosse na ci doj wawule te doj yeb don nebet bato gu tedd bobu kosse ci ñoom waye yalla ci rele ko montagne bobu di judi yalla neena qila ya nuh hubit bi salam minna wa barakatun alayk wa ala umamin mimman ma'ak yalla nak ne ko yow nuh waccel ci jamm bu bawo ci ñun ak barke nga gis ni yenen ci yalla nuh borom barke la won nax yalla ko ko cërele borom jamm la won gannaaw ba nga xamanteni ñako sonalon yalla alag ni ñepp legi ñi mu déssé njabotu kessem lañu wanté ku yalla rebb ka ngi ci seen biir mu di iblis lahnatullahi alayhi ndax mom yalla ka warlul dundu ba aduna bi di tukki motax ñu né la joon nañu anam solo nañu jëli ci ali ibn abi talib wala solo nañu jëli ci ali ibn zayd ibn judan mu jëli ci yusuf ibn mahran mu jëli ci abdullah ibn abbas mu né hawariyun yi ci modi talube yonent yalla isa ya la joon nañu yonent yalla isa ne ko ñun dal dañu bëggoon nga dekkalal ñu ku fekke histoire yonent yalla nuh bu mo mën ñu ci netti dara ndax yonent yalla isa dafa bokkon ci ay miraclam dekkal mu and ak ñoom ci benn suufu beñ mu daali len di wax ne len ndax xam ngeen mu tibbi ci suuf sa ne ndax xam ngeen ku tedd fi talu bi yene ko dedet yalla ak yonentam ba rek ñoko xam mu ne ki fi tedd de modi sam doomu nuh mu dal di jël yatam wu tedd wa door ko ca suuf sa ca bammel ba sam mo bu dal di dekki ndax isa daf ko wax ne ko qum bi iznillah dekil ci sama ndigalu borom bi mu joge mu ngay feug suuf sa ko tak waye mu ngi wex furu ak bi jaw yent yalla isa ne ko ndax bi jaw bi nga dewale mu ne ko dedet bi may de waxambane la jeune la won waye nak dama fogon ne waxtu deki mo jot titay bobu nak moma japp lolo tax ma bi jaw waaw titay yowmal khiyam motax sam mom nga xamne doomu nuh la won bi mu dekké ci bit ci bamélam dafa bi jaw ndax ti ci régler bi yalla na ra régler jami yent yalla isa ne ko bis bi ci jotul sama nit ño wax ne na dekkal ku bokku ci wa keur nuh yi pour mu netti ñu histoire bi dañu bëgg nak nga waxtaanal ñu ci histoire yent yalla nuh mi la jox mu laaj ko ay question mom yent yalla isa ne ko naka la yonent yalla no xamene suuf wawna suuf fendina.